apụ n'ime ọnwa July ma nabata ọnwa August. Anyị bidoro ya na Monday bụ abalị 27, a ga-akwụsị ya na Sunday bụ abalị 2 nke ọnwa August. Ana m ekwenyere Chineke na site n'ekpere a, okwukwe anyị ga-esi ike, ọ ga-anapụta anyị pụọ na atụmatụ niile nke onye iro, ma kwee ka anyị nwee mmeri n'ụzọ siri ike dịka a na-abanye n'ime ọnwa Ọgọst a. Ngwe nọrọ ọdụ ugbu a ka

Israel. Ewe hona na patara ha pọ na aka ihe nripia. Ihe nripia. Chineke na-eji ndị ozi ya wee na-anapụta ndị mmadụ. Moses wee bụrụ onye nnapụta nke Chineke ji napụta ụmụ Jacob pụọ n'aka mmadụ. Chetekwa na agwara gị na o nwere ihe nripịa dị iche iche. O nwere nke mmadụ ka e ji eripịa ihe nọ na ndụ onye ahụ. Apart from mmụọ ọjọọ dị iche iche, o nwere ndị mmadụ ndị ekwesị na-ejikwara ngwa ọrụ iripịa ihe ndị ọzọ. So n'ebe dị otu a, Chineke jiri Moses wee napụta onye nripịa a na-akpọ Fero, napụta ụmụ Jacob n'aka ya. Site na mara Chineke, anyị kpesị ekpere, enyi anyị ga-anapụta gị. Ọzọ, mgbe obodo tọgbọrọ, ọ gbajiri tọgbọ obodo, na ụmụ nwaanyị bidoro na-eri ụmụaka ha, ha gbuo ụmụaka ha rie, a na-ekwusi eleghị ihe a ga-eme ka ọnọdụ a gbanwee. Ha wee gakwuru nna ikwu prọfet Elisha. Prọfet Elisha wee kwuru n'okwu Chineke wee sị ha, otu ugbu a echi na ọnọdụ a ga-agbanwe. Chineke kwubiela okwu na ọ ga-anapụta ụnụ pụọ na ihe nripịa kunu nwere onwunu. Sedikere bụ na ndị agha ya, ndị gbara obodo gburugburu wee gbachikwu ha ụzọ. Chineke ga-tie ha mkpamkpa, tie ha mkpamkpa na kampụ ha, ha gbafuo ọsọ. Ndị ekpenta wee ga-ahụ ihe na-eme, laghachi azụ, bịa gwa eze, so sulo okwu onye amụma emezuola. Otu a ka Chineke si napụta ha pụọ na ihe nripịa. Amaghị m onye na-ege ntị gbasa ozi ọma n'abalị a, ama m ọ dịka ihe nripịa gị na ya na-alụ. Mana otu ihe tụrụ m anya bụ na Chineke nke eluigwe si m gwa gị na ọ ga-anapụta gị. Ọ ga-anapụta gị pụọ na ihe nripịa. Ihe nripịa niile nke zipụrụ ka o ripịa gị, ebube eluigwe ga-anapụta gị. Ikwere ya tie amen. Onye njisi gị bịawo Fero ụtụtụ echi bụ Tuesday, n'ihi na Chineke ka nwere ndị ọ na-ejikwara ngwa ọrụ. Site na amara Chineke, eso m n'otu ndị ọ họọrọ iji wee kwara ngwa ọrụ ịnapụta gị pụọ na ihe nripịa. Ịkọ na akwụkwọ ndị eze nke mbụ, isi iri na asatọ, malite na amaokwu nke iri anọ na otu ruo na amaokwu nke iri anọ na ise. Ị ga-ahụ na mmiri ezoghị n'ala Izrel ọtụtụ afọ, nke a wee mee ka ụnwụ wee dị. Ndị na-akọ mkpụrụ nri a na-eri eri, o nwezikwa mmiri na-abịa n'ime ya ịkọnye ọkụ ala ripịa ya. Ndị na-azụ anụmanụ, ma ọkụkọ, ma ehu, ma ihe ndị ọzọ a na-azụ, anwụ mmiri a na-enye anụmanụ ha, ha na-anwụshị. Ụzọ niile ndị ọzọ ji atụ mgbere ahịa, onwe nke na-agwọkwa m, bikọs mmiri ezogaghị. Ya mee ụmụ Izrel wee tie mkpu ihe nripịa. Ama amụ dịka dizaịn ekwensu si bịa n'ihe nripịa. O nwere otu nwoke gwara m sị m pastọ Larry Michel, ya sị na ọnwa dịka Julaị abịakwala n'ime ndị ya, sị m na ma ọ gịnị, ọ bịara kasị na Fraịde, ya sị m nna m eleghị m na-akọrọ ihe ka e bidogodu from one. Na ihe mere ya ji bịa late from appointment, ọ jisiri ike nweta n'aka m wụ na ya pụtara n'ụzọ, moto ya stọpụ, emegide ọ stọpụ, ya kpọọ ndị towing van etowe ya ga back to mechanic. Mechanic si na ọ bụrụ mbọs. Meanwhile, this moto a chọsụ bupute kamgbe Jenụwarị agbabeghị m ya. Akpụcha ya brek pad, a sị na ọwụ brek na ọ drom na-eme ke nọ ọ na-eme ke ọnọgide ya amachie. Arụcha m bịa rụọ klọch, bikọs o mechara sị ka kọnvata ya tụ manụa ka mara na ma ọ ga-ekwe mme si ya na ka egbuola m egbuo. Pastọ m megide chike bake chike mbake ego moto a rile n'eri, o ri m ego ya 2 million naira. This month ka m na-agwa gị ihe a, kamgbe m butela ya, ebutere m na 30th of last month, sị ka bido nyawa, this month ka o rile m like that. Pastọ, ka m na-agwa ka m ka na-eme sumo nọ n'ụlọ m si nke ya sị na a ga-egwugharị ya na a ga-ewepụta ya na a ga-emekwe gịnị nwaanyị gịnị ele ama ebe ego ole nkwụrụ na nke a sị 100,000. Ka m na-agwa gị ya na-agwa a sị na nwa m nwaanyị ha mege end of the year party, ọ chọrọ ịgrajuet to another class, ha ndị a si ise pụtaranụ na-achị by SS1. Mgbe ọ gbago ọsọ mme na ọgaraịsị ịgba ọsọ, nwatakịrị gbachi ụkwụ mbụrụ ya gụrụ ebe a na-agba ọkpụ ego ka ahụ nne ya na nne na ebe ahụ eze ọkọgidekọgide sịpsa m na m n'ozu ole ihe nripịa. Ama m onye na-ege ntị gbasa ozi ọma, ama m dizaịn ihe nripịa ekwensụ jiri bịa n'ime ndụ gị. Mana Chineke jiri Elija wee kwara ngwa ọrụ ya, wee kwubie okwu, wee kpọọ data mmiri ozuzo, mmiri ozu wee bido zowe n'ime obodo Izrel. Nni bidokwa bịawa, anụmanụ bido rịwa, ndị mmadụ bido mewe biznes. Chineke ahụ onye bibiri ihe nripịa wee nye ndị ya ọganihu, ọ ga-emere gị nke gị. Bịa ofe nri echi, ekpere a kpọrọ ekpere nnapụta pụọ n'aka ihe nripịa.
ebere napụta otu onye sim pastọ na problem ya nwere ewu ịkwụ ụgwọ na ya ga-aga na ndị microfinance ego ya ruo tan ya ga-abụrụ nwanne nwoke ego kwụọ ndị microfinance ya ruo mgbe ọ ga-eru nke nwanne nwoke ya ga-abụrụ ego wee kwụọ nke nwoke ya ruo mgbe ọ ga-eru ya ga-abụrụ ndị meeting ha association ya na old boys association wee kwụọ onye ọ natara ego kwụọ nwanne gị ọtọ onye ha mege turn over ya gwuo ala ya wee mechie ala ya gwuo ala ya sị ahụbeghị m ụdị ihe nke n'ime ndụ m before pastor biko kpere m ekpere amaghị m ụdị ka ihe nripịa gị na ya na-alụ olee ụdị design ekwensu si bịa ihe doro m anya bụ na Chineke ka na-eji ndị ozi ya were na-anapụta ndị mmadụ Chineke sị m na m kpere gị ekpere echi biko make yourself available nwekwara m just 4 hours echi between 10 and 2 p.m. ka m na-aga abụọ kpee ekpere Malakai bara ihe nripịa mba Chineke anyị ka na-eme ya ọwụ ọnụ onye ozi ya ka ọ ga-eji kwuo ya mana ọyanwa na-ekwu ọwụ onye ozi ya ga-edeklare ya mana ọyanwa ga-ekwu yanwa ga-eme ọsụ ngwa gị ya Jizọs Kraịst kwanere gịnị ewuman ekwensu kụchasịrị akpa ya niile for 18 years the woman gụtara sị na o nwere disk shift ọnụwa akwụli ọtọ ya na-ehu ehu this woman to fure ego fute entire family for 18 years ekwensu kụchasịa akpa ya drain na-akpa ụmụaka ya drain na-akpa di ya drain na-akpa ha na-akpata eji ya na-agwọ ọrịa ego a ga-eji zụọ ụmụaka na skuul ego a ga-eji nye ụmụaka nri mee ihe bara uru otu a ka agba ọkpụkpụ asị mba ha ga-eme sojiri asị mba 18 years Jizọs bịaruo onye Chineke jikwara ngwa ọrụ lewe anya sị na mere ekwensu kere ya agbụ ya wetụkwasị aka sị akụchie ma agbụ ekwensu na ndụ gị immediately the woman kwụrụ erect ndị nọ ga na-eti sị elu ụdị ike wụ ihe a ike nke Chineke ama m ebe ị nọ na-ege ntị mgbasa ozi ọma achọrọ m ịgwa gị na ike nke Chineke ka na-arụ ọrụ ruo echi ama m ụdị ka ihe ekwensu dizaịn o ji na-edre na-akpa gị o ji na-edre na-akpa ụmụaka gị ama m ihe ekwensu dizaịn ọwụ ọrịa ka gị na na-alụ ọ na-akụchasị akpa gị mgbe ọ welatara penshọn ka gị were bi n'ọya mgbe ọwụ ụmụaka gị dasịrị ego gị were biga ndị dọkịtọs na ndị nọọsụ na ndị ụmụnne elee ihe ekwensu mere mana mgbe Jizọs kpesịrị nwaanyị ahụ ekpere ya agba bihe bịa ka m na-aga abụọ kpee ekpere anyị kwụsịa Chineke okwu ọ ga-anapụta anyị pụọ na ihe nri bịa Jizọs ụmụ ọkpara Chineke ka e tere mmanụ onye na-agagharị wee na-anapụta ndị mmadụ pụọ na ihe nri bịa niile ịgụ na akwụkwọ Samuel nke mbụ isi asaa malite na mbụ ka saruo na mbụ nke itoolu ka ịhụ na Chineke yirisiri Samuel wee kpee ekpere mgbe ndị obodo Filistine wee jide chịtachiri ụmụ Izrel na ọrụ ihe a ga-akọ ha ga-enweta ihe ọla ha kụrụ ebutere ha Samuel wee kpere ha ekpere ọ bụrụ ike chite ebe ahụ a kpọrọ Ebenezer Chineke ji Samuel wee napụta ụmụ Izrel pụọ n'aka ndị nripịa bụ ndị obodo Filistine kekwuru ị na-ekwu gbasara Peter o nwoke a na-akpọ Anas Anas a ekwensu jiri ahụ ọkụ wee rigide ga eripịa Peter bịaruo ya na akọrọ Peter nekwa ihe a na-agabiga Peter si anaghị ka ọ gbabiela taa ka ọ gbabiri ya kụnye n'ọnwụ Chineke bụ hilie ya Dọkas kwara gịnị Dọkas o mkpegidere ya gide nwụọ ndị omeisi ikpe na ụmụaka na-enwe ndị na nna ha gbakọtasị ọkwa antidọkas na azụ anyị ili ihe anyị ga-eme Peter bịara ngasị akụnye nke aha gaala Chineke jiri ya onye ozi Peter wee napụta onye a na-akpọ Anas onye ọrịa tiri aka wee kpọlite Dọkas onye nwụrụ anwụ Pọl sikwara gịnị akwụsọ si na o nwere nwatakịrị nwere mmụọ nke Python ekwensu jisgel na-amị ndị bi n'obodo ahụ na-amị ha na-amị akụnụba ha exploiting them anyhow mana mgbe Pọl batara bịa 3 days ka ọ nọ ya wee chọpụta na nwatakịrị ahụ enwe mmụọ Chineke ya wee kpee ekpere chụpụ mmụọ ọjọọ a Python spirit ha n'ime nwa nwatakịrị nwere onwe ya ndị niile a na-anapụ ego nke aha ga site na amara Chineke that demon dị responsible the source of ihe nripịa gị anyị kpesi ekpere onye nwanyị ga-ekpughe ma napụta gị n'ime ya Nehemaya na-agba ochie akwụsọ si na ndị iro si na onweghị ike ime Chineke were rebuild the walls of Jerusalem gentị Chineke anyị bụ onye nnapụta mana consistently o yuzola ndị mmadụ were kwerekwara ngwa ọrụ ịnapụta ụmụ ya ndị o nyere ike
ndị o tiri ozi, ọ wụ ihe gbasara arụ isi ike, ọwụ spiritual thing, ọwụ economic thing, Chineke yizuru ha. Akwụkwọ Nsọ sịrị akwụkwọ Amos isi atọ amụkwụ kasa na ọ dịghị ihe Chineke ga-eme n'ime ndụ mmadụ ịnapụta ịdụ taa ma ọ bụ na o jighị onye amụma ya wee kwara ngwa ọrụ. Hosea isi iri na abụọ amụkwụ kiri atọ sị na Chineke na-eji onye amụma ya wee na-anapụta ndị ya. Ọkwa onye amụma ka o ji napụta ụmụ Izrel site n'ala Ijipt. Ọkwa onye amụma ka o ji wee chebe ndụ ha site na amara Chineke. Ụtụtụ echi anyị ga-ekpekọta ekpere ọnụ. Chineke ga-eyi nso wee rụọ ọrụ. Chetara ofere a na-ebido 10 AM. Ọ bụrụ na ị bịara n'oge, achọ m ịkpa aha ihe m ga-eme. Ọ bụrụ ịkpa mgbe nọ m ga-atụli akọ 10 o'clock. Chineke ga-eyi nso m wee deliver gị pụọ from the powers of inheripia. Everything devouring your health, devouring your finances, devouring children, devouring opportunities. Onye nwa ga-ebibi ya, onye nwa ga-ebibi ya, onye nwa ga-ebibi ya. Deba ya deba, ekwekwala ka ihe ọbụla gbochie gị ịbịa ofere ụtụtụ echi. Maka ekpere nke taa, ọ bụ na iji akwụkwọ ekpere gaa na ụbọchị nke mbụ. Isi ekpere anyị taa bụ: o Chineke m, bibie ntọala niile nke na-eme ka ndụ m ghara ịkwụrụ akwụrụ. Ihe ọbụla nọ n'ụwa na-ebido tụ na ntọala. Mgbe ọbụla ekwesị tụrụ ntọala, ọjọọ, mmegide ezinụlọ, megide ahịa mmadụ, megide ọrụ mmadụ, ọrụ onye ahụ ga na-eshi eke, ezinụlọ onye ahụ ga na-eshi eke, ụzọ onye ahụ akpata akụ ga na-eshi eke. Mana ọ bụrụ na Chineke dị otu ahụ wedata onwe ya ala, wee kpọọ Chineke oku na ọ napụta pụọ na ihe ntọala nke na-eme ka ndụ ya na-eshi eke, Chineke ga-akpọ za ya oku. Chineke ga-asọ dị otu ahụ oku. Ya mere n'abalị a, achọm ka ị sachọm ka anyị kpee ekpere n'abalị a: o Chineke m, bebọọ ma bibie ntọala niile nke na-eme ka ndụ m na ụzọ m si akpata ego ghara isi ike. Bibie ya, bibie ya, mepụọ ọnụ gị, kpọwa Chineke gị oku. Ntọala niile nke na-eme ka ụzọ m si akpata ego ghara ị na-esi ike, Jehova, bibie ya n'aha Jizọs. Amen. Ekpere nke abụọ: ike ọchịchịrị ọbụla nke hiwere ntọala ọjọọ imegide akara aka m, ọkụ bibie gị ugbu a. Ebibie m gị site n'ọkụ. Ntọala niile nke na-emegide akara aka m n'iguzogide, eji m ọkụ gị eluigwe na-ebibi gị ugbu a. Ngwa, ọkụ gbawa na ọkụ gbawa ugbu a, ọkụ eluigwe gbawa ugbu a, repịa gị. Ntọala ahụ nke na-ekwesịghị ekwesị, ntọala ahụ nke na-eme ka akara aka m na ndụ m ghara ikwudo, ọkụ ngwariwe na ya, ọkụ ngwariwe na ya ugbu a n'aha Jizọs. Amen. Ana m ebigbo ọgbụgba ndụ ọbụla nke ezinụlọ m, ọgbụgba ndụ ọbụla nke na-egbochi ọganihu m n'aha Jizọs. Tie ya etie. Ana m ebigbo ọgbụgba ndụ ọbụla nke na-emegide ọganihu m, ọganihu ụmụaka m, ọganihu nne na nna m, ọganihu ụmụnne m, ọganihu ezinụlọ m n'aha Jizọs. Ebigbo m gị, rakabado jakibalalia reketepo. Ebigbo m gị, ebigbo m gị, ebigbo m gị n'aha Jizọs. Amen. Ihe ọbụla nke na-aga n'ezinụlọ anyị nke na-adọghachi anyị azụ laa n'iyi taa. Ike ọbụla nke na-aga n'ezinụlọ anyị na-ebute ndọghachi azụ n'ihe imebi emebi, ihe ịda ada n'aka anyị n'abalị a, eji m ọkụ eluigwe na-ebibi gị. Ngwa, mepụọ ọnụ. Every inherited pattern of failure and setback, eji m ọkụ na-ebibi gị. Gbabie na ndụ m, laa n'iyi, gbabie na ndụ m. Mepụọ ọnụ gị, rabalike zikapata. Gbabie na ndụ m, gbabie na ndụ m aka m. Lakoshua barakadia leketosua n'aha Jizọs. Amen. O Chineke m, fopu ike ọbụla nke na-eme ka mụ na ezinụlọ m ghara inwe ọganihu n'aha Jizọs. Tie ya etie. O Chineke m, fopu ike ọbụla nke na-egbochi mụ na ezinụlọ m inwe ọganihu. Fopu ya taa, fopu ya taa, fopu ya taa. Nwa Chineke, mepụọ ọnụ, fopu waya rakabalikoto zibra delegede. Fopu ya taa, fopu ya taa, fopu ya taa, fopu ya taa n'aha Jizọs. Amen. Ike ọbụla
nke na-akwagharị ebe m siri ike ọbụla, nke na-agba mgba na-emegide bisnes m, na-emegide ọrụ m, na-emegide akara aka m, ọrụ aka m, laa n'iyi taa, mepụ ọnụ gị, sharikabala, laa n'iyi, laa n'iyi, akụbrodo, zakabalado, shekinamado, laa n'iyi, laa n'iyi, laa n'iyi, na Jesus! Anọghị m naanị.